na nirpiu ahoi hi sai ho ya ku kyang pa vai hai ti ang wup to oho yao na ikwiu kyang se pe pa ve we

yam ayah ini mekwa iya au yuk va ang patalau va ang ema melalai tanita wa nawita.

0: You're listening to KUII 88.1 FM, licensed in Hoodbella, transmitting to Hopi Land from Antelope Mesa, in partnership with First Mesa Consolidated Villages, and KUII 89.1 LPFM up from Maungkopi. Projects up the Hopi Foundation, streaming online at KUII.net, your Native American public radio station.
1: Kwakwai. Piu an sai ta yep ta lao na ya to ye pang kai son piu ma sinom ka ta la hui pai pi an cha kem an cha ta la wai ye ta ta ye pu ha ka pa yang kha an cha yoreng mo hin ta ka pi ta ta leng na ng ha ta ka ne na am ne ko am ne ta ha am ne te pu ha kan cha ka te te mo te ha kan cha son pi ka ma wak tang ha kan cha an chen hak pan chopa ke pu hak it an to ma wak ta kyang pu tai wai ang en nang pi hak kang henat pa sut pu hak son ka ta la huye pu hak kan cha i pu hak kyamang pu ka pan te ni pa e pam to pi ka kam ke i no pan cha hak i pu hak kyamak ke ke sa kan cha pan wat ke i wat tong na wak na ni kan cha me hak i tho ma yang kyang hak ho pu khwat ye ke tala we wa thak neul kan an sai ta wa thak an na wa na ita i je ka che o be lon ma se ne nga se na ha kam si no ma ma nga i je phi te ye pu ni ni ta ka ma ma nga mak so so ku ma nga mak na wa na pu thak mong wa stit pa sa tu an sa ta ka na am ne ni kan sa pa ke ti mo ite pu mo ha pi en nang yes wan to na pumuy yes manat pa sa pumuy pinat panwat ang mga hit na nasas tang sen puma tatukay us ko sen nanta ba ka tatukay hit na nat pita tumalayin na kay putat na aminik ta kanen putat ansa aw yorit mo hit na sen nasas te puyap ansa pio hit na iti tumalay aw ansa ni yan haksu pan ta kanen tenat yakin ta tayong talabay pai pi yep ni ti ta tu mala pam ka ka mi pam so ti ta ho pa hak pu bu ti tang ang lo pai wo pu tin sanam ni ni pa wa sen kwa am ni ni ni ta ho pi pu pu ma ki wa ta ki ta ka ang i ti wat yang pas wa not one it he ta hin sa ka ka pu an sa ya ka kam e pi me yang yan mang wa ta wa ta na i te me ang pam ayo wat jo pak ang ayo yamak puy ang sa pirtis kwa hoy mum kyu ti wa bep pu hak pasa ay nen pu ang ao hak ta malay ta sen hak ang malam sen ang o pa put hin hin hin ang oi nya kay put ta khi hi ta ka wo wan ta put ta ang pas ao ye ke pas tu an sa pasa ao ta malay rong pam pyo ka sen ye ma me ta muri oi kawai oi Puit pas puit nya kat humita. Tawak ci me pam i hihi me pos humi. Kasun pam wong menak putak piang wewan kyang hakai put tangatan nya kai. Sen it nyang pisawa sa nang sen ui nya kai. Me i hati ko pang a nya niutin. Puit wat sen it mun mun basat sen ang wat it kawai wat hat pang wat kawai si wasit tangatan nya kai. Pai i yayan hak ta kanen pi pai ane wak nhupi na supa na kwoni tan i tak nasas lao. Persen pi wan sa hak yep ki yep na pi i pai i yoho na hi tak makina na kai me kohut hak nasas tan. Put pi me talawa e pang tak pai i chita ngate pui put ansa kumachi enang hak emanga mak. Kulp kot ak kuyok pasat pu e yongi ni ngwa kimu e timu ya te ne ne ma te pu ta ka ma ngam pas na sa sta pu in me ne sio ka ni pang ka pu ta pe hak na sa sta hakin ta la wa me ye e a ho e pa ram te ne sung ya au yes ve te hakin pi na pu da yes ka chang hi ta hin sa ska na ka pu e nang ya e ka ya hak na am ne timu hak pan wa te khon sa pan hak amo mi ya ta pan hakhi tapumai te te kai na put puma talaba a tuwa yuri ke pan hapi pam wungu yu mungo chai hakhi a te kai put te te kai was na kai put hak pi a mami a tang it pahana hi ta hi muya te te kai wu se te wei wa ye ak pi a puma na o yi yung at pumamong was iyong nakat yan hak na amnen pumuyahit tataka kuwanta taha amnen piu hakyan pumuy tiyo ay mo tumsi mo sino mo put hakyan takat aw yat ang pumuy awan ni opay yan hakam sirpan hak talaway kuwan kyang hak takanen hakyan tatay ang sabut hak kuwan ke yan tiwat hak naawak lolmat kachit Katanya kah, kahit ak puma ooki yan, kahit ak iyapun yan naka, yan hak ay mga talaway na aknat pasat po itumalay apisin ng puhak ansa kaspiyo, itpahan tumalat hakam hinsake, put puhak enang hak wewantam hin puhak am tumalay au hita hinsan naka, padupam nitiyo tapiyo kasanyo nga ihimu pahan tumalan nopay, yan hakam na inoksupan nuni ka, Putuat kusita.
2: Welcome to KUYI's Rewind.
3: Please note that this is a previously recorded segment. All contests and giveaways mentioned during this broadcast are no longer available. Additionally, some information provided in this segment may have already occurred or changed since the original recording. We appreciate your understanding and hope you enjoy the replay content.